Kabisanangan at binay ka ungawi, kabisanangan at kusabon. Hello, hi, kumado kayo. Kapiro ko kawag umay, iti kasalimbahan mo ros dosun ko. Ay, aramay bo, iti kusabon taraw ko limod tikyo. Sumawali na ti kasalimbahan boros dusun, no? Sumawali kasalimbahan boros malayo ditenu, telu jam, manta di jam ko, nam gisom di tino, kinuruhan ko ditambalut pengkaraja DJ Hex, ya. Sumawali na DJ Maida, tika Angela, ya. Mungurang mga balut na kayo telu jam, iti, gisom di jam ko, padam-duan tanga daw. Bagal kasari na iti kasalimbahan boros dusun, 2 jam na puti, manikita tadaw kay sa gisam tadaw ko lima nga iti tamang keringaw kyo. Hamanta da jam ko siyam, gisam jam ko pada miso. Rungodoh kabar jam ko pada miso, tadaw bay na iti tadaw ko lima. Ababayan, norongo jam ko pada miso, talon hapad minita Simfoni Rohani. Bahamaya ditit magkeringaw kyo kapailan ngay di palombusan dahay bagal kasasari no o mangilot ako ruputan ko ngayon tawan dati no kikira jam kasi ang mabadam 5 minit mangilangilot ako din kurunot ko ngayon tawan dasang adaw bay na hidapat at tatwata si tikyo ng panang sagid at pagunta ko para nagi kapailan gatang gata.

Ubam timpunan toko memelihi seginawa maya diti kesalimbahan boros dusun. Karangan toko yung sinding-sinding dusun di tengah ramai. Dua sinding atarong odi mata di Julius Ibin ihuman ko kagarasan. Alansan ang agaras ngay ginawa munuguang kapasiyon talabay na kiyo. Agab ko sinding pinapatan di Elika Paujino mi Rosario Bianis. Kaningaw FM ko ay aramay bo.

0: I-enchila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako rin makopyo ng kitang kaminay kiting kabun enchila.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: kiriti. Hindi na kikopyo. Oso nang nako ngayon ngayon tawan na bayan na kyo.
1: Oh, irin lagi. Oso nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O, tapat kopyo. Oh, eh, enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mengilo, di. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Da, ano di katila?
1: Isno, makasusa intana po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang kinchin na.
1: Malas. O, malas na po. Magkinang ano pa radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.

Ya, tapi na kaminsan po, kabisanan ka suwabon kumadit, wago na gidatid, magkinangoti ka sa limbahan. Da kaningaw FM kyo, kasuwabon ba yun natipon si kaw da kayo to, mamili magkinangaw dahay, pangambalot da kayo, dasa nga daw po kawago da tadaw ba yun. Ano na po man da kayo, ano na po otagwangan kyo. Iti tadaw ko lima hindi. Kumadit, kumaraja, kabisanangan papanaw karaja, kumadit, suti datid ba yun na kyo. Kabisanangan da suti kumadiya. At may anak ko doon gumuit, nugyari, kakal po yung suti. Ito, dua tadaw giyad, minggu ba'y na di doon, nugyap, suti kyo. Alang-alang na talo tadaw, kada tiyan pati lumbusay at sumuti. Bahar kaguhat, pasan ni Kaliyun, kaswabon ba'y na di? Kabisanangan di dia di Jemai lologoton mimbolotok ang mabarakatan kuno pa yung karaja hinoid konti kapon si kauto pinay kaliyo no gumuhaan tong apurak hilatawan dilatawan hiti watas tenam kuswabon bayno ka DJ pumbalan kasari isundait sa romanto ko pagkaringaw kiyo ka umhara kawago sundait daw bayno kiyo pengkurahit sundait pagulod tidi ay kaliyo narayt na matu kiyo Tolu mato iso gakod nga inggalongon. Atok no diti. Tolu mato iso gakod nga inggalongon. Mamasan nagi, di ako pisanangan ko suabon, tabi pipabasan ko Madia Simpson, i David Sandow, JJM, Katie Tontoburuy. Mamasan na yan kambalutan, sungilab kasari talinga magkinangaw radio kaningaw FM kuhoy, aramay boh.

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiyam, gisam jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: Sinding narang odok kayu ditinul mantad di Esta Amburus Pagarason. Ara kepilan katang kata ditinuk ya pelumbusan.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Mitina ha to kapailan gatang gata do tadaw bay no kalima titulan ka enom tadaw kalima pinalabos at katinanan pamarunan gata sa ba LIGS kya susugata siya maringgit 6.22 sa kilogram gata kapingan di taon hub grade isa 4 ringgit siya 6.22 sa kilogram gata kapingan taon hub grade 2 4 ringgit 2.22 sa kilogram gata kantalan grade isa 4 ringgit 2.52 sa kilogram kantalan grade 2 3 ringgit siam na pwede manamtusin sa kilogram sikarap sa ringgit na pwede mapatusin na sa kilogram insan po sugut ako susugata siam ringgit 6.22 sa kilogram gata kapingan di taon na hub grade iso 4 ringgit siam na pwede siamtusin sa kilogram gata kapingan taon na hub grade 2 4 ringgit 2.22 sa kilogram kantalan grade isa 4 ringgit turu na pada 5 tusin sang kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit siam na pada 6 tusin sang kilogram. Sikarap na pang 1 ringgit na pada 4 tusin na sang kilogram. Iti na pang agatang gata di pahingampay na hit incentive.ligs meet BKNS kaya tabinay.

Sending lalait mata di hain Jaslin orang auditino di tindalanan keposion to. Matak pelan depan itu jam kesiam tolong dapat dom turun minit terdet kesuaban kia. Saan pa ko pisanangan doot kaswabon kumadit wago nagidati magkinangaw ti kaningaw FM kaswabon bay na titi kaswabon tadaw ko limo po nagititulan ka onom 2,000 nagako na pagkano magkinangaw ti kasalimbahan ng kaningaw FM kayo magkinangaw maya frequency siyam na pwede mapatitik turu teko maya pag nagid RTM click teko maya ditit pol nagyari portal radio RTM. Konsikahan mi apa ide kinaburuan teknologi duwago ngay dat bayno kio. Hinong-gonong kung akano na din magkinangaw dat radio, kasalimbahan da radio. Mulong pia dat engga na dihi radio mi agal dilaid kio. Hinagkarita ngay da gyan bayno nga ki radio na di ngay. Ampo si kodo kayo kia tumamili magkinangaw dahay. Kasalimbahan kaningaw FM itpaporongon sinding-sinding ay hitid panongkoyan ng datsakit panungawi kantakan kaparagatan ababayan hitid koyan ng datpanong sakit kaya kamayan na padibadi nga irolo dat ito ko magigiyan na hitid koyan ng panong sakit pagunsaba. Bamar ko pa ilan diti, kapasuratan tingkatan ke-6 sesi 2026 turu kya, mentok dat SMK Keningau 2. Uharan diti tadaw ko isa darikat kawalu titulan ke-6 dahil ay Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Katimpun manta jam kawalu kesaban gisam jam ko isa jam ko isa telun hapad minit datang adaw. Pakian wan dot magawit ngay di surat te ka dokumen di kya dalin di surat dot ikamayin surat tawaran ka ba di dalin dot kautusan SPM dalin ka in tutunan sijil kinasusun mantok do malahing na pangay dalin dot kad ka in tutunan malahing te ka iman namang kya adalihway dua kaping gambar kitukuran dot passport. Kira dahara uhutan mila rumamut di tinumbur kusung isa siam walu turu isa walu kusung telu siam.

Damat-damat na kayo, magkinangaw-nangaw sinding, kapailan nga ikiyo. Aman po, ano gyari? Magkaringaw po musarahan. O yan, iti sundet di kali yun. Talo mato isagakod nga inga olongon ka sundayt dao. Ami mumbal mamarayt kaya number dahay kusung isasyam limo walusyam anamualu.

0: Oo, di ba lang. Ngayon ako pahila. Mamso ako pahila.
1: Eh!
0: Uy!
2: Eh? Ay! So, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mga yako po sa bawang.
2: Ato, kay inga man ako wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro bo nga. Tamadaan ko na may po sa bawang. O sunong magyat sa dapan may po sa bawang.
2: Mila nagid at masuy bawang. Ay sasala, nga intan bagya. May bagya dit. Aw, po sumadap asadap. Nagyati, pukulanam labi, ina.
0: Iri nagid ato sunong may po sa dapan.
2: Pinka, kabara sa malayang laging. Sa sadapan na pa nga, mila may pimpana. Lalabi pa kopya iti bawang. Kapasal nga gumu at kanta kandita kopya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan kadlong padang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga otuwangan kam ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit kawayan dit taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kyo. Muli ako panating nga. Pota daw ako dah muli.
2: Baham ka na na. Pota di ka muli.
0: Ay, bah, kana.

0: Sinding mata di George Lian. Au ko na koy ladoho. Ang pagludi sinding pinyampatan ni Mas ni Sumiran na mi Felix Don kadad mi Suwairalan.
1: Tadaw menoluad rahas sa pamugunan nopo nga ramayon doot ko hapad mapa tulan ko nom ikitaw. Montap tahun 2002 na bermenom, kapamaramayan na yatan sud Itali, itman papanaho hilo idrom. Kapamaramayan na ditiki hontalon, dot mengunsikod mo na naluwad raha ay so tutungkap, it minanganug kahupan kuma kalidasan tulun ginumuan. It saba, Kementerian Kalidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth, kasasari menginwago jadwal kipin menolod raha manopanaw, it koyanon tinanto. Monta panasunudan Koti Lambus in Tangay in Blood Bank Kota Kinabalu Teko Longkod Rahapagun. Bila nagit

Tampinay. Mobile Mama Right diti Sunday di Kaliun kyo. Sunday ti Tampinay Kaliun. Okon ko todon to'y sagangir ka. Okon ti Tampinay. Oso dupo.

Isa da koy mambal mamaray ta mamawasa po pahiti gonti ke ako sang isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo. Iti sinigwan tadi Lydia Kalidin Haun.

Kepisanangan Mamaramit Tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumato insanan pustakawan. Kumaso ko dong, omninggi sa mandiolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ana sili nagi pangunsub, kumakoy magoton palajaran, om tadon ko poilaan, bit osonong mantok toinsanan. Ponsiko.

Sending dit. Narong nga ko dito yung manta ni Henry Juin Magitalina. Isa yung kingaran na Lina, naraitan ng aran ng tantog kangingis na kiyo. Kabisanan ko madiari ni. Ay, DJ Mai, kabisanangan, hihihi, katiingga, nulun sinding rentak twist na daw bay, no? Kakirim salam kumatang balut, lobby po kumad Elvia Samay, pon si kaw DJ. Ala, ay, so, twist na bay, no? Harohit, ang asara ko loyok nga sumaya, ano kan tadi? So, panarik ka dad twist, ay, arini.

Amara na to pinay TV pero to pinay mumbal mamarait sunday ti kaliyon naratit pinato di konventin kyo traffic light ka. Amisa pa kawago ti Viana. Kamisanaan ka swabon, sumimbaro ko na di sunday. Tokon gaya ka traffic light hindi kay CV matad kimanis. Tao, CV malaki yo. Ila na ri traffic light. Ito, nailan na doko yuk yo. Lampung traffic kapamarait. Dan narete di sundait di Kaliun kya. Telumato isogakod inggalongon. Lampung terapik.

Masukkan ke mata pinai di nakarait sundait ke. Bam tinam santo ko kagu mama kinangaw da sinding da tino nga maharapati pagilangan ke palong pesan ko. Timpun dit ke isa tulan di tebay no. Nakatatap dot perintah dot it kiumur sekukuri hapada 6 tahun mila nagi dat harahat it account media sosial. Ay, tina po nga mentok na mangumalik datang anak ngay. Manta ditit kaligaganan dot hitiid media sosial kaya. Tina isalang dat perintah mangumalik diti tanganak isiribad umur hapada manama taon. Amilad kiharohot account dat media sosial. Tunilan tako diti napot anugyanti. Iti media sosial, iti kamayan dat internet, iti saibo nga mitikyo. Iti sagalay ngay daw. Magisayan tamo dat suang ngay dat iti media sosial dat bayna it awo. O sanang aw ko sudong mentok datang anak. Katumpara la sih tama datim bayat iti media sosial. Amkosikan tu haro ti kamayan dat tinggi sama da perintah kya. Manalob da ti nugyari kebelingkangan dit awit maya diti media sosial kuman tang anak toko. Sini ngalampai admanta di Pasca. Kada. Kada.

Ewa kalta ko iti segment magkaringaw, di kaswaban tadaw ko lima tiki at pinay. Mahurang-hurang ko timpud bay na di. Jam ko po, 2:02 na bay na. E bagal kasari or kata jam ko po da miso, ano gyari, orang awit iti kabar. Babayan tadaw ko lima, i-symphony rohani kaya jam ko po da miso 3:08. Maya data babayan Symphony Rohani ti karong ako di pagibabarasan tadaw kalimo miyampay di Ma'am Kiflia Soy kaya matapinay nugyari muslimin o muslimat ano kago tarong o maya pibarasan dila andada na kayo jam ko pwede misa 3:08 kaswabon.

Minsan pa kagu iti kapailan kaya kapasarahan kumadit kahompit iti dat mga ipapasurat do tangan akot ko manto ko tingkatan ko unam sesi 2002 na padam unam 2002 na padam turu da SMK Kaningaw 2 tada ko isa darikat kutipo na jam kawalod ka suabon gisam jam ko isa 30 minit da tangadaw kaya ko ina na pangahila idewan supa cumarlang SMK Kaningaw 2 madali huay magawit ti document nga iti dalin dot it surat tawaran dalin ko to sa SPM kad kain tutunan sigil kinasusuan dalin kad kain tutunan dot malahing tay kahit manamong kya dua kaping gambar kitukuran paspot. Harana po tuhatan nga mila rumamut diti numbur kusung isa siam walu turu isa walu kusung telu siam. Kabisanangan kasaban DJ lagat-lagat kiyo ka di Johnny Aling ngid Kampung Pakiyaw. Pansi ka o Johnny magkinangaw ti Kaningaw FM kiyo. Iti na ti tapinaysan lagat-lagat ako at managuang dat karadya kiyo. Magyambat ka ka nakanan dat hiti damot po pa yung pasi hiti pamungkunan. Ano na pa karadya? Ano na pataguangan tako? Sa nahan talon tako magiyom tako pa sa magkinaw ti sinding pinyapatan ni Petrova mi Minyasmin raitan id ko pupuson na aw po ko pupuson iti kasalimbahan kya jam ko padam do tanga daw o pupusan nagi.

Edapan ti jam ko dapat na po apat na pod minit tarat ka swapon ki harudo na pod minit pa morong awat ka bar. Ang pasiyasya ta ko tit ka po ilan ka tabi na eh. Umiti na po nga karahit diti nugyati program ko po hi maganan klas Al-Quran Braille. Umita daw sumua umiampaid OKU dit aw ko kita watas kaningaw kya. Ang takot ka po na mapat dito landot by now dahil id masjid at takwa kaningaw jam ko walut ka sabon gisam jam ko tuluh dat sa sadapon. Program di tit kumaysa nagi pohoro do hitid kaninga okay tapi na ikaw miti no manhato kasiwatan kumadit tapi na ito ko di harat okay you dit ako kito kya dat pisingi Lord Al-Quran Braille miampaid ay sa kagatang ay sa kabayar.

Adaw bay no ko lima ti tulan ko anom kyo tabinay ko manto ko pailan tadaw koyonan po sa rilid som pumagunan 2002 na padam anom tay ko hari alam sekitar sa dunia kad malayo. Ramayan tikid dot ko lima tulan ko anom tikid taon di sa tinggi saman sa pumagunan tayo ka global kyo. Muntok na papayang kawas ko primanan magigyan karaitat ko gunod mo magampi o mong umalig dat ko yunan po sarili.

0: Rohani. Kesalimbahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam kau padam Isa telah naban minit ke Suaban. Gisam jam kau padam dua tengah dau.
1: Ang pagpisangan kau saban kapi seloto kaguti da ababayan ha panambarasan tadaw kalima ha tadaw bayan nanti miyampay tako di Tuan Imam. Assalamualaikum Tuan Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baham tadaw bayan nanti Tuan Imam harap pagwatan ko kaguh kya karet iti solat matid tadaw bayan nanti Tuan Imam.
2: Ha, ba, alhamdulillah umbalay na pa DJ.
1: Baham pagwatan ko na pa dit kosaban at bayan nati Tuan Imam matumayan ako akon kayahan at maguhat tayo ka it mangilah kapiya na tumayan ako kikaruhang pa tayo ka gumo patulun dit au kaila senang dat aman kita putilambosa sah manaku at solat sosongulun di sekirad amo menutup aurat di atapat Tuan Imam.
2: Masya Allah DJ, senangan ako nanti kamendat pangulian dito. Muslimin muslimat, tambalut ngawi di timikinongaw da kasalimbahan, da boros da dusun. Sayrat ako da kaminat pangudiyan iti, manarot ako ditit kapangudiyan sa manaku o salat tay kasambayang sa songulun di sakirad awo na manutup da aurat dat otopot ka. At syarat ako napad sumambayang salah satu dat syarat toko sumambayang masjid menutup tutupan toko aurat. No kami natutupan toko aurat inna milad warat tengah i tengah kinis-kinis ngabi warang ngabi luang-luang menta din nang ko nang kusay na panga menta sitib pusod ataupun pasawatan na pamenta di pusod ang gisam sitib isuribad tatun. Jadi menta din sitib pusod ang gisam sitib tatun kada warin na kinis-kinis ay di dangkusay nga danton doon na pa nga no danton doon na pa nga insa na natinan suway para basam tidit palad di tilangan toko irinan na kaya jadi sumambayang toko sangulun ka eh kakita baya ladagay ka eh kita ima Tuhan irinan na jadi waran nakawagi ka pahamat eh sangulun na para na nga sumambayang po nga santut-santut eh kadagya bagal diri pingkurat ako po nga takaw na pati nga pakuwan takaw si tiginaw takaw dat pingin tang napat Tuhan ko may datan jadi pingkurat mesti nadman takaw kapya tutupay datan aurat na paling sanang napan nati nga syairat dat tumaguwang takaw kinarahingan panampakay takaw na di terasuk-rasuk tayo kay bangkad-bangkad di tangalawa ito nga sanang may tako na panigkaningaw ako may wangi-wangi tako po magatul tako po aming yamangin tang datan kaya nga suway pa na tumaguwang takod Allah subhanahu wa ta'ala pasanang tako na datan dat kapanampakay-pakayan darasuk na tumaguwang takod Allah subhanahu wa ta'ala jadi kami na pwede nga innasa o sambayang da sa sangulun dat awo na menutup da aurat di sempurna ayirinan na wallahu alam.
1: Bami kan opi at pedimbar tayo ka panambarasan dat rongo tako tino di miyampay ko tako di Tuan Imam Kifli muno pangago at panambarasan da timinggo da bantal kadalihway manikid tadaw kalima jam ka habadamisa hapadam lima minit kasaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Symphony Rohani.
1: Isa-isa na sabab hindi takaw id pamagunan nga sumiliw saksi kakuwasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamka.
0: Symphony Rohani.

0: Eta binako ditenu na korongo ko di pagibarasan tara ko limoh kyo miampai di Imam Kifli Asoy. Dua sinding nasyid norong auditinu di mata nasyid Nur Saadah Keningau. Mata negi nasyid Al-Aflah kyo. Oleh tanda tika apa yang kisam. Bahasa masa aku iti pedi ka pagirang hanta ko ka suaban bayan nati tapi nai iti ta ko nod min rekat nati kalimpupusan ditit ka salimbahan apagulod orang awit iti to duo pakawago hasinding nasi ditik ya pasiwato ko papalom sa iti campaign manalua da traha da da ko ilihuay da nugyari ta da usuab tara ko nam ko anong panagiti tulan ko nam dahil ay dawalay pangobatan kinagayan dawalay pangobatan kiningaw da panong kasuaban kayo manta da jam ko 8:30 minit kasuaban gisam jam ko 2:30 minit tanga daw amsarapan na panong ahil ay bataras hypo market bandar baru kiningaw manta da jam ko 2:30 gisam jam ko turun tatuang tada minggu hilaid pasar umum kaningaw do kasuabon penong kasuabon manta de jam ke 8:30 minit kasuabon bisam jam ke 2:30 minit tangadau misa kawagu hilaid dewan keke di Sen Maria Goretti Gaulan manta de jam ke siam kasuabon bisam jam ke 2:30 minit tangadau. Pasigaw do kayo minagkinangaw kayo sa limbahan paros dusun manta di te nupam gisam dat bay nati atino miampay ko di loy it kasalimbahan boros murut gisam dat kapirang kawago kaya tapi nai tamangay katingaligan tamay kalidasan dua sinding nasyid iti manta man ana kan gamatan man ana man ana manta di Nadira homi Nabila kyo manta di Nazri Johani Johari Kalungung. Sa mga pirang kawag ito pinahin ako po.
1: Symphony Rohani.
2: Sa mano, it karatan di kayo, irino, it asanang mantok di kayo. Am sa mano naki, it kasanangan di kayo, irino, it araat mantok di kayo. Allah labi kayla, ka ikayo. Surah Al-Baqarah, ayat 206.
1: Symphony Rohani.